emire o rotimi ile somi woli ta ran si gbogbo agbaye ni akoko yi omo Albert ile somi doctor late doctor Albert ile somi ni ilu ijero omuo ekiti omo yaya osogun yagayaga omo beloko sobi omo so gbeje lobirin omo yaya osogun yaga yaga okore labi mi ni ijero omuo ekiti mo dupe o wipe olorun fi akana gbogbo eyin ti e nba mi yo ti e nba mi dupe mo dupe gbogbo eyin radio station lorilede Nigeria patapata gbogbo eyin te kimi te kimi emi ka o agbara olorun nitori pe aimoye awon

amuya won ti o fe mo ojo oni ti won o si mo emi na ko agbara olorun ni e se mu dupe gidigidi gan ti ati ri mama kan ni mama send the 1000 naira number pe tori mo ti si ero ibani soro temi ti kara mi le latana tori awon to ba fe ki mi ni mama ba send the 1000 pe baba woli e gbadura fun mi e fi sure fun mi ki ogun awon omo mi na o la agbaye ja koda mo gbadura fun mama ibe ni pe mi o gbaru eri ni e wo mama yen ni 1000 bi ta won kan tin fun wa ni 100 50 10 2000 sugbon ya I so pe nkan to ni niyan koda ngba ti kadi mama ton mo tun pe won pada mo gbadura yo dara fun yin eyin te de pe pa te ni e pe mi e get mi ma fi number mi nle lo sin gbogbo eyin te ti se mi lore e so oruko te fi send nkan te send si mi ma gbadura fun yin number yen riye 0806 231 3555 egbele kan se 0806 231 3555 oruko mi na ni woli oluwa rotimi ile sanmi joseph omo won lo mu ekiti oni jero okore omo yaya osogun yagayaga omo jero agbogbo omo ari kumasa omo ari jama jewenu omo ogun wa omo ogun wo omo lobi firin gbodi omo bapa osi bapa otun le e ri bi mi tin kira mi to ba di friday iya mi si nbe laye baba ni osi momo koriki eyin te ri won ri e foju kan won nbo lati le ti se na ilu isaga olomu ni o gbogbo eyin ti ati jo ngbadua ti mo sure fun yin ni ojojumo ta jo ngbadua ore ofe kan ati ore te le se fun mi ni pe ka jo ho ka jo yo ni ojo friday ka jo ho ka jo yo bo ti wu kibi to wa jina to ba ti lo le wa o ni fe mi o si feran mi to ba feran mi to ni fe mi to si feran jesu ati pe mi je ajo pade iyen nikan kan wa ni ororo kan ti won bu eyin eniyan mi tori pe lododun e gbudo ma yira sinu ogo sinu ola ati oro ororo na o na ni ibi tutun ati oruko tutun elomi njo ti won ti bi saye ko ti pada gba second bet yen ni ibi keji ton ba bi e ti ya ibi e ton so e loruko ogo to mu waye gbudo so e loruko mi bene mo re ni to nje fayoke bread oruko ton so ko yen sugbon bread yen lo nta ti gbugba aye mo to kole to ra moto elomi o le je kini kan king's hotel orowo ko hotel ka kiri nkan kan enikan ni re o le je kini kan filling station ile epo so oruko e gbudo yi pada won gbudo foruko tutun pe e then nigba ti ya ebi e ton ba ti tu ebi ti awon eni bi awon eni okukun ti won ti ba ojo ebi re je ni friday ose yi ojo ebi e gbudo gba omenira mo nbo na ma gbadura kan yo ya yi lenu mo nbo

mi olufe mo dupe dupe o angali kan wa oko ati yawo ni won ti mi oni sala dupe lowo won en to ba ri won to lohun ore eyan tabi to ba gbogun ti won to ro wi pe o gbogun ti yan o nse ara re nitori pe angeli ni won o na ni di baba the most blessed one SMA school ati SMA radio won ma pe yawo won ni ajuli baby kabiyesi olodumare awon woyi olorun ran won wale aye lati ran eniyan lowo lati build eniyan ati lati ran alaini lowo so fe dide ni iwo ko nowo wa fe dide tori pe ojo pe ona jin ti ati wa lori radio yen mo de dupe lowo olorun pe lati be abere si ni tan kakiri gbogbo awon radio bo ti le je pe radio lagos ni mo ti bere ati bond fm ati radio 1 sugbon wi pe yan se pade ojojumo emi ni woli akoko ni SMA radio 104.7 awon family de tewo gba mi lojo to si lojo ti ko si a se ojo ta fe se rin debe ni mama yi ya juli baby won ni e ma wori olorun a pelu encouragement to da loruko jesu eni wale mo wa dupe lowo gbogbo radio station to ku pata like peye kan titi to fi di eri nbe ati all radio station oko ni yo bale o ara mi olufe bi ta ti fe se birthday yen ni ojo friday o na ni ilu isaga nibo ni ni isaga gbogbo eyin eniyan patapata lati bi gbogbo te ti nbo lagbaye e wo moto te ba do shodi e o eyin te nbo lati badan e te nbo lati epe nkankan ijebode e ma lo shodi e ko wo moto to lo si nbo niyan to lo si isaga lati isaga me bere sabo under bridge onijoku town hall e be lati fe se ago mejo aro la bere titi di ago kansan iyen ni koko eyin ti en bo lati eko ni bi gbogbo ni badagiri eyin ti en bo lati musin suru lere gbogbo yin te ba ti doshodi e wo moto isaga lati eko de saga de bi ta fe lo ye express ni no contour tie road ni so te ba ti de saga sabo under bridge e bere oni joku town hall legbe lepo nmpc yo dara fun yin gboyoju e ko get it here mo fi owo soya ni ko to tu ojo birthday yen wa de ni so ejo then ni ojo wednesday bakan na eyin ara badagiri ijotun kwa for mtn okoko mo ma wa ni boniyen mo ma wa ni iyano era te ba ti de iyano ra lagos badagiri expressway ele lo si ilogbo elegba town hall emi na mo wa nbe ni wednesday to koja te ro pe mi o ni wa mo tun bo ni wednesday yi se ti gbo so birthday mi aku otun la mo fi wa fun yin ni ororo itasori loruko jesu yo si dara fun yin mission po wa nbe o wa very very important loruko jesu yo dara fun yin

agbere owo kan o se gbe gbadori be yan ba fi gbe gbadori eru na o danu ni eyan to ba si sagidi asa ni waju ategun ah afaimo kategun ko ma ro leru lule ategun buruku ni ro wa leru lule o lana mo so fun yin pe beji obara se bo senku ni ni to bo senku ni lo ba mo be o gbe legin de kini bo ti la ilegede bayi farara be ni o sese fun owo no woda le ya eyi ni yawo gbo ni ba sare bo eh kilode kilode ah ko si ma wo oko mi o mo pe nkan to da ni nbe nbe o mo si ti lo tale o mo ti se o obirin yi un pada ibi to ba dun obirin duro si a si le ta won nu iyo aye ni won ba wa no ba ri won oro wa o ti toru la fi so pe eni to ba sisiyan to ba loga si oge daada ko si gboro si lenu ma yakata ngua ma je oge lese ma te laso mole ma pe iwo na fe di olori iwo na fe ma ka awon eyan je ko ti itasi ko to le so pe ni bayi lo fe fa kale je ka si o tenu oge wa in to nda are gbola mu gan niyan eji obara la keji won lori ti o ba dara lati nu agogoro de ni o ti wa ibadi ti o lo masaji lati nu agogoro de na ni o ti wa aso ta ti o lo aso masaji ti o mo tan na yirin yirin gbogbo ile ikun loro ba de fun eji obara ni yawo na ba yi kan run nlo la ba de orun mi tun pe si sami awon oga ti duro de mi ti an ti npade won reti e ah ah omode yi pe to bayi eji obara pe to bayi ki wa lo le se won desedu ngba ti won ore ji obara lo kan ti nbo won ba lori esin funfun balai o na wo so funfun balai ade funfun balai te lori sanya so ba wa dun yeran yeran oju ti won ta kan ti won ori bayi ni an ke ah ah eji obara ko yi ni an bi le pe eji obara lohun ba do ohun yere ni an ba pa nda da so do ohun yere lenu mi lo pe si

0: paradu ni ayaba
1: a ma o pa
0: a ne ka kure ba ti leyin re
1: olorun ni leyin one o
0: a mo re a opo nu akore
1: eyi ni onorebu
0: abi adun
1: akiwumi
0: a mo si balarabe
1: o mo ri ti ye ale
0: nu iboko mese yo
1: ni egbe adc
0: lati ya soju sofiku alabuja
1: balade
0: irede
1: erun de ba ni gusu lakore
0: atariwa akore
1: a ne ka ma ti depo

0: Ami ase Olorun ba mi maso aso okun aye oju ni male ara oju ba male kedere tori n to fe ri to si ri bi ta nre dada ni ko n ta n fe ko tu alo ka si wa laye ta fe wa ile ise Alausa Ventures tun ti de o lati lu Kano bi won se nse se toju oju to si je pe won ofin nini la oni won tun gbe wa dedu awon maso gbogbo aso okun aye asoju kan pataki n be legbe mi e ba n ki gbogbo aye to n gbo wa sa
1: mo ki gbogbo eti to n gbo mi eti te n fi n gbo mi ko ni din te ma na o le lori oruko emi ti mo ba n soro ni Dr. Maruf lati ile ise Alausa Ventures
0: but ye je pe oro ti ko le gbe wa oro oju ni kini pataki oju lara gan
1: oju je nkan pataki to je pe ta ba on le owo ta nle ola oju na la fi ri na debe tori na a o gudo fe owo bi ntin ka fi mu oro oju
0: Alausa Alausa gbogbo Kano gbogbo north ni won ti ma nti je Alausa npa atoju oju laipe yi e de ipinle Osun lati toju opolopo awon eyan nipa oju
1: be ni sir
0: e si se toju won kaluku won won si wa lalaafia
1: pelu ogun lodolo
0: ki la won te fe se toju gan
1: itoju oju ofe ni ayewo oju ofe ni
0: bo wa lele yi se rorun ijoba lo gbele yi kale ni abi aladani ile ise Alausa na ni
1: ile ise aladani na ni labi Dr. Dauda Kwande lati ilu Kano
0: bo lo si je pe lori oju o le yi ni e mu nbada lati ma fi se ranlowo fawon eyan
1: a lona meji nkan ta mo na la n sise to
0: ojo wo ni ayewo itoju ti o wa
2: eto yi ti nbere ni ojo Thursday on the 18 ojo kejidi ni ogun osu kefa ta wa yi ati ojo Friday on the 19 ojo kokandi ni ogun osu kefa ta wa bakan na ojo meji pere ni anfani yi yo fi waye
0: ni eto itoju oju ayewo oju yo fi waye ibo ni o ti waye
2: eto yi yo waye ni Adegbenle ni egbe A division ninu agba cultural center nilu Akure ni anfani yi yo ti waye fun odidi ojo meji gbako eto yi ti nbere ni ojo Thursday on the 18 ojo kejidi ni ogun osu kefa ta wa yi ati ojo Friday on the 19 ojo kokandi ni ogun osu kefa ta wa bakan na ojo meji pere ni anfani yi yo fi waye
1: 070 60 47 80 37
0: e ba n tun pe
1: 070 60 47 80 37
0: iba ba n so n pa oju ki lawon nkan ti ma yo oju lenu
1: orisirisi nkan lo ma n yo oju lenu elomi lati bi aikesi ara latara ounje latara eruku latara adoti awon to ye ka mojuto ta mojuto o ma n gba oju lowo elomi
0: ojo ba ma wa mi
1: lelomi asidenti ori na
0: mo imi o ma wa pin imi o ma wo balabala
1: beni
0: imi o ma yo bi efin
1: beni
0: imi o ma dabi eni pe nkan ta di
1: lorisirisi
0: imi o ma wo bi eni pe ko ri nkan baba to je nkan gba mi a to ni o sumo baba se sumo a lo je se gbogbo eleyi le se tan lati se fawe eyan
1: pelu ogun lodo lo
0: egbe le fe fi se ni abijo abeya abesin
1: gbogbo eyan patapata la pe tolorun ba ti da ojumo
0: le fe kan na o wa
1: lokunrin lobirin lomode
0: la pe le si pe gbogbo eleyi
1: be ni egberun meta ni won fi gba form
0: eh eh owo form ni won san
1: be ni 3000 naira pere
0: leyin egberun meta un elo ni won se ayewo
1: ko si nkan kan mi mo
0: elo ni won se itoju
1: ayewo ofe itoju ofe ni
0: ba ago melo le to ye ma bere lojojumo
1: lati ago meji aro titi di ago mefa role lojojumo
0: o ma si ti de tan gba form o ni sanwo kankan
1: rara pa
0: e si ni

0: Akure division ninu agba cultural center
1: ilu Akure ni anfani yi yo ti waye
0: won odidi ojo meji gbako
1: eto yi tin bere
0: ni ojo Thursday
1: on the 18
0: ojo kejidini ogun
1: osu kefa ta wayi
0: ati ojo Friday
1: on the 19
0: ojo kokandini ogun
1: osu kefa ta wayi ba kan na
0: ojo meji pere
1: ni anfani yi yo fi waye
2: 070 60 47 80 37
3: e ba n tun pe
2: 070 60 47 80 37
3: ipe lo Olorun ero yi ba ni soro tawo eyan le fi bere tori pe oro oju ki se nta le ma fowo jebe temu afi ki eleduwa ko ma so gbogbo ana so okun aye ka si moju to ero ba ni soro wo lo le ja sodo yin
2: ero ba ni soro tan le pe wa 070 60 47 80 37
3: e ba n tun pe
2: 070 60 47 80 37
3: ile ise wo lo se agbekale anfani yin na
2: ile ise Alausa Ventures to kale si ilukanu
3: labẹ dokita
2: Dauda Kwande
3: ojo ni ti sa o ko ti gan ti je
2: oruko temi ni Dr Maruf lati ile ise Alausa Ventures
3: agbo pe ile ise Alausa Ventures pe kanu ni wa wa eyin so yoruba bo lo se je
2: bene sir yoruba le mi ti mo je asoju fun ile ise Alausa Ventures ni gbogbo ile yoruba ni mo ti je asoju fun
3: bawo yan ba pe ero ba ni soro eyin le gbe
2: bene sir mi
3: ma ki a ma bi won o se re
2: bene
3: atokunrin atobirin atagba atomode ati gbogbo eni to ba jese pe oju yo lenu kawon na o wa lati wa sayewo lati wa gba to lo fe
2: bene sir
3: sugba egberun meta pere na gba form
2: bene sir
3: eja yo nda yin o la wa na ti gba won o eja gbera lati ja anfani oju won ni relede a o ani wa lo okun aye eku kan
4: okoko da ma so mi
5: awo ma ti ri eni gboro lenu ojo meta yi o be la bi ni isoro isara ina mo ni bo ba ji gbogbo ara ma ro mi isara yo ma fa mi so lati bara idi dse ni o ma ro mi gogo debi pe mi o le bere mu nkan le ise lowo mi ma n kuriri ati ese mi ti ma kan mi gogo koda irorun su dede o ore mo ti gbiyanju gbiyanju o rona abaye oje aye ohun ti e wa su mi
6: agbo yi ise lo se je lobe se wo gbo nipa babo oke ogun ni ogulugbo ode to fi wi atego so mo ara aye lore lori eyi ke yi isoro to yo mo eda lenu ibo na gbiyanju ko si babo oke ogun loni e ma pe 070 64 60 6419 070 64 60 64 19 baba oke ogun agbalagba ode to fi wi atego sewosan
7: mo ki gbogbo eti to n gbo mi ni dide akoko yi agbalagba onisegun kan be nbi pelu mi baba oke ogun loruko won se ri baba yi ti ba ti ri won ton ba ti wa bayi ati mo pe ohun ti yo se gbogbo omo Nigeria lanfani ni won ma mu wa ohun ti o se pataki o ma n je ohun to je nipa ago ara eniyan lo ma n gba ni nimoran le lori baba e ba wa ki gbogbo omo Nigeria
8: o se atokun mo ki okunrin mo ki obirin mo ki omode mo ki agbalagba emi te o n kiyin ni baba oke ogun ti gbogbo aye mo si baba iseyin baba lowo lawa alaafia na alaafi lole aye olorun ma je ka alaafia ara wo di fi afia o a gbadan ma wo alaafia ara wa niran a gbadan mojuto ara wa kan na ma se wa leni ti o ma wa nu le ti o ma gboro ta emi baba oke ogun mo wa number 4 dudu yemi lane opposite oyemekun grammar school nilu akura baya wa wa fe mbere one lowo mi abo ni mara kan to fe bi mi abo fe bere lori one abayo pe mi sori ero bani soro mi yi o 7 64 60 64 19 o 7 64 60 64 19
7: eshon baba amo ipe ohun teyin ma n gba ni nimoran le lori nile ise yin isoro nipa iso ara ni bawo leyin jo se le mo pe ohun ti nisoro ninu iso ara re
8: o se atokun bi ise ara ba ti nisoro gbogbo onu ara na lo ti nisoro yen apere wo ni won wa nri ninu ara ti e nwo to n gba mi ninu ile elomin ni to ba ti sun to ba ti je bayi laaro yo ma ri pe gbogbo onu ara lo bere si ma ro ohun ni elomi o le bere ko mu nkan nile elomi o le nero pe elomi to ba fe joko bayi ati dide nile re isoro ni afi ko se wa omo ko ti o fa dide tabi ko se ma fowo mu ogiri ko to le dide nile elomi o le rin ibuso kan si ibuso keji afi ko joko ko simi ko le to ma rin lo si waju elomi ere orun sun arara bẹlomi bá ti ẹgbẹjú tó sọrun wákàtí kan àbọrun wákàtí méjì tó bá jí láàárọ báyìí àti dìde nílẹ rẹ ìṣòro náà ni ó jẹ bí ogún.

0: Ayaba 88.9 FM. Awolu Solu Dero Pese.
1: Ile ise to se toki o fe nfe o kenke o wa se wewe o du bi lu dundun leti o du bi dodo ikire 88.9 Adaba FM.
2: Iye aye iye aye pelu ona bayo
3: asiri be lo wa awon eyan to lohun ba mi o ke fi ile fun
2: iye aye pelu ona bayo
3: te eyan ba rin rin ti o ro na bayo
2: ti wa di pe ogun tin ba mu le bi egbe su
3: eni tun mo na lo ye ka tele
2: oto ni kari ogun aye oto ni karo na bayo
3: oto ni kona bayo wa oto ni ka mo tun pada si be mo
2: idire ti mo fi pilongo fi tantan fun gbogbo omo lorun ati ajogun ijoba re
3: ati gbogbo awon tun ba fe bo lowo ogun aye
2: iranse olohun alaye kan be
3: eleyi tun fi adua wo ogun kedari lebaloni
2: nibi ti gbogbo ogun babiloni aye yin ti mo wo lule
3: nibi kibi te ba wa gbogbo omo lorun ati ajogun ijoba re
2: iranse olohun alaye ti mo n polongo ti mo n fi tantan yi
3: oni woli ati ajinire
2: ajigba yi san mi
3: omo tayo po
2: ti gbogbo agbala aye mo si baba lawo to di woli
3: eyan to tin sawo tele to wa di woli
2: e ti mo pe apade ati alude ogun
3: baba mo omo bi o ti wa won de ma ti lo e
2: eni ma ti wa olodun ni ma ti lo e
3: dire ti mo wa fin fi logo fi tantan fun gbogbo eyin ti
2: ogun ti ba mu le bi egbe
3: eyin te ni idiran lowo
2: mo kawe ju diko lo sugbon mi orise
3: gbogbo egbe ti e ti bi mo tan le oko wo ti ri kankan bi
2: koro to di meji meta laarin oko ati iyawo
3: mo ti fi yada batani si wo lara
2: o nsoju lasan
3: ogun aye mo nje ko mo logo rare
2: ogun aye mo nje ko mo logo wo gehena
3: ogun mo be lomi iwo boji
2: ogun ni ko tete gbera fuya
3: eni ba duro ti a ba duro
2: baba lawo to di woli
3: ohun ni olorun oba mi o ke fun ni ogbon imo ati oye
2: lati tu gbogbo awon to bo wa nu ogun aye kale
3: lati ba baba soro
2: 08134329734
3: tabi 09120751427
2: baba lawo to di woli
3: iranse olohun alaye ti o se fowo ro seyin
2: baba ti wa lori eto kikeke parere
4: baba mi o eru re ni mo ba o olorun abraham eru re ni mo ba o olorun isaac eru re

0: ate eto fun ti gbogbo omo Nigeria lati keko lati kogbon lati keko imo to yokoro tori awon kan wa tolorun ba mi oke fun ni ogbon awon kan wa tolorun ba mi oke fun ni imo awon kan wa tolorun ba mi oke fun ni ogbon imo ati oye ti gbogbo e pe sodo won iranse olorun alaye n tolorun ba mi oke ngbo ti e emi ati baba lajo wa lori ikanni fun teni ba mi agbalagba baba lawo to di woli bi mo ti pe baba lawo to di woli ogora won eyan le mo ti mo pe e ti ma gbatapo e joko e mu gege yin e gbe bibeli yin sese oro la fe bole lori ateto fun teni baba lawo to di woli oruko nla to je pe eyan lasan kan ogbodo je oruko nla to je pe eni ti o ni na emi mimo ogbodo je enu onipon la tin gboponun baba e ko ki gbogbo ara ile kan le jo mo pe a jo wa lori ateto fun teni ni
1: mo ki gbogbo ara ile patapata ni gbogbo bi ti e ti n gbo ohun mi oruko temi ni woli ati ajihinrere ajigba ison mi omo tayo paul ti gbogbo agbaye mo si babalawo to di woli
0: babalawo to di woli.

Honorable E. Dayapoloi, Naga, Sapade Mukido, made the lesser key the day I make me know it to it. O se o ba mi onesi oga wa ni bi ju se bale wa na dugbo e ba mi Martin Sayola akadara ore pelu ba mi damage akaye nga o ile sada ba e mo kede do su se o akadara nga o aburu enu wo bi o ah jina gbe ayi amani hon ma wa o akadara mi di wa o aga be o kede do na mi gbo eto le nu se ebun ba di jo mejo eri olawo yen oba Peter Ethiopia chagumi reti mi so ko mi ni bo fe ba mi jo ko ya ya ri la nei etu

0: nkan mi ati iriri awon irawa agbaye eyi ti CAC Greatest God Chapel ti olu ile ijosin won wa ni number 4 God's Grace Estate Yakoyo Bus Stop Asimolowo Mowe Ogun State ati eka ijo won ni number F2186 Iriakari Estate 2 Orita Obele ni ilu Akure si onipowo re Baba wa prophet Oluwagbemi Dide Israel Nasiri aka eni nwolohun yi wa yan loluwa yo ma lu wa ninu oro re mo gbagbo wi pe e o je alabukun fun jojo bi e tin ba wa ka lo lori eto na
1: ogo mane fun oba awon ba ni oke orun ayanfe ati gbogbo omo olorun kari bi gbogbo ti e ti ni ore ofe ma gbo mi ni akoko yi fun ti ose yi lori Eto yin eto wa bangbe ekan mi ati iriri awon irawo agbaye ti ati owo eme mimo se agbekale eyi ti a fi ran emi omo yin ore yin ololufe yin aburo yin ara ninu Oluwa ati ajuma rinrajo ijoba orun de ile Ologo fun eto yi fun igbeniro isinileye imudagba ara Kristi ati eko ironilagbara fun irere padabo Jesu Kristi lekeji fun awa ajumojogun ijoba orun Mo gba ni adura bi ati n ba eto ti ose yi lo loruko Oluwa Olorun awon omo ogun eto yi yo je alabukun fun orilede yi yo je alabukun fun ile Yoruba yo je alabukun fun ipinle Ondo yo si je alabukun fun gbogbo awon boba yo je alabukun fun gbogbo awa irawo ati obirawo yo je alabukun fun ile ise redio agbonsafefe gbogbo ti eto yi ti wa si aye bakan na yo je alabukun fun gbogbo awa ti a n gbọ mi ti a se n tẹti si eto yi ni ọsẹsẹ yo je alabukun fun idile wa iran wa igbeyawo wa ise wa aye wa ati ijọba ìrìnàjò ìjọba ọrùn wa lábẹ́ bó tún wọn orí yóò dẹ̀ bá ọkà wa pàdé láti ṣe èso tó yẹ fún ìrònú padà yóò sì mú gbogbo wa pátá dé ìjọba ọrùn gbogbo ohun tó sì ń bẹ níwájú wa bí ìdojúkọ ìlàkọjá pẹ̀lú oore ọ̀fẹ́ àti àánú má jẹ̀mú ìpè olúwa yóò sì yanjú rẹ̀ fún wa together we shall make eternity a ó sì rí kristi ká torí ikú ní orúkọ jésù Sunkosi Oluwa wa ami ami ami loruko Jesu ki a to lo gbo oro Olorun lori eto yi ati ki a to gba adura meji awon ayanfe ati ki a to so ikan ninu iriri wa ninu igbagbo gege bi irawo egbo akiyesi pataki number 1 gbogbo igba ti a ba ti wa niwaju eto yi lọwọlọwọ eje gbe omi wa ororo wa foto wa ati tawon ma wa ati prayer point wa siwaju wa nibi kibe ti a ba wa abi ka fọkan ma ba lo won gbadura lori ohun gbogbo ti Oluwa ni ki a gbe siwaju yi labẹ bo ti ori aanu Olorun yo si yanju re fun wa iba pade Olorun yo wonu re lo a o dejo ni eri loruko Jesu ti a ba to pari ipade yi ma tun gbadura si ohun ti o wa lowo wa na bibeli wi pe adura olododo a ma se ise agbara Olorun ayeraye fun ara re ti o fi eto yira wa se yin yo ma se ibapade gbogbo ebi ati ibere wa e je ki a so iriri wa kan ki a si fi gbadura ki a tun soro Olorun ni kukuru
2: Seven special prophetic night of divine encounter. No, just CAC Greatest God Chapel. Nobody wants to see Olorun. We are in the glory. Ni orita to koja

oṣiṣi ọjọ ibi ninu ijo wa St James African Church okile akungba akoko gbigba lejo ya ika ile olorun wa nibe bibi ti okile ati ire ti o ti ma gbona fun sokale garaga je ti aso mumuju ope genge ri se yakobu omo olorun to mo du e lodun

0: multivitamin drops and syrup adidi ise fun awon ikoko atawon mowewe bi won se ndagba o ni awon vitamin to se pataki ninu fun idagbasoke abo ara ati opolo to ji pepe Nafdac ibontelu Afrabite je oja Afrabchem Limited ti won se panda paracetamol.
1: Sade ku si oko mi o bi yara igbalejo mi ati yara idana mi se mo ti won de abiti tun
2: mami
1: sugbon duro na o se fi hypo nu ile ati tabili pelu awon bi ta tin dana
2: yin hypo ke
1: beni awon kokoro ifojuri ki igba lero tori na lawa na se gbodo ma pe si abo lojojumo pelu hypo
3: ma gba fa awon kokoro ifojuri da abobo ile re pelu hypo.

o sa igba to fe ku o fi esin Abdul Muttalib o fi sile sugbon Abu Talib o fi tiju o fi kanu fa ada alayhi nabi sallallahu alaihi wasallam igba ta nabi sallallahu alaihi wasallam so soro le kan fi ke kul kalimatan la ilaha illallah kalimatan uhaju laka biha indallah ani ire egbon baba mi wi gbolohun yi ma fi je rigbe o lodo olohun ba lodo gbe dal kiyama anabi sallallahu alaihi wasallam anabi to a tun ro yi so fun fa kana a wa ni afan fa ada alayhi nabi sallallahu alaihi wasallam gbata nabi to tun ro yen so fun fa ada ameji to wa repeat the same statement wi pe ateridabo amin lati Abdul Muttalib ri anabi se o fure ire Abu Talib se o fe gun ri kuro ni bi ori esin Abdul Muttalib ni oni akana akhira ma qal ogun to para so gbe ni pe o wa ala millati Abdul Muttalib akana akhiru ma qala o wa ala millati Abdul Muttalib to fi wa para ye pe in to so gbe yin temi fi jade lara re o na ni pe o wa ala millati Abdul Muttalib pe ohun o si lori ilana ti anabi sallallahu alaihi wasallam sugbon ohun wa lori ilana Abdul Muttalib to tumo si pe ori ebo o na ni okusi wa aba an yakula la ilaha illallah o ko jale lati se la ilaha illallah bo si wa dake temi jade la re anabi sallallahu alaihi wasallam pelu ife ta anabi ni si anabi ni la astaghfirun laka ma lam unha anhu ma lam unha ank anabi sallallahu alaihi wasallam anabi ni ma si mo toro astaghfir lai fun o lohun di won gba ti olohun ba alekola ti o ba ko fun mi keke mo se fun o olohun ba subhanahu wa ta'ala gege bi ka je pe anabi gan ti ni firasa yi pe o sumo ko olohun ba ko fun o ya de lenu pe ma lam unha ank ainu ruwa mi ma lam unha anhu lohun di won gba tan ba ko fun mi pe ki mo se istighfaru fun o in mo se istighfaru fun o koda ko ti se kankan tọlọrun ba alekola fi so akale wipe ma kana linabiyyi walladhina amanu an yastaghfiru lilmushrikina walau kanu uli qurba ile inu suratu at-tauba aya 113 ọlọrun ba subhanahu wa ta'ala ọlọrun ba so wipe ma kana linabiyyi ko to fun anabi ojise ọlọrun anabi muhammad sallallahu alaihi wasallam walladhina amanu ati gbogbo awon ti won gbo lohun oba gbo lododo an yastaghfiru lilmushrikin ki won o mo se astaghfiru lai fun gbogbo awon elebo walau kanu uli qurba koda ko je pe won sumo won ju nkan mi lo min badi ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim lenin gba to ti clear si won gbangba gbangba wi pe won ise omo alijanna Olorun Oba subhanahu wa ta'ala o tun so aya mi kale nibe ipe innaka la tahdi man ahbabta walakin Allaha yahdi man yasha pe ri anabi o le fi ona mo eni to wo o walakin Allaha yahdi man yasha sugbon Olorun Oba subhanahu wa ta'ala o le fi ona mo eni to ba wo soju ona asale fun wa wi pe imona meji lo wa ani hidayatu tawfiq imana fifinisi kun ge wipe lagbaja o wonu islam o wonu tawhid imana kan ye imele keji ona ni hidayatul irshad hidayatul irshad wa dalala wal mauiza oni imana pe ka ba ni soro olohun ka se wa si fun ni ka fun ni ni awon eri ti o je eri mo nje mi so lori pe Olorun Oba nikan ni ijosin tosi lori pe ko se ni ti josin tosi afi Olorun Oba subhanahu wa ta'ala asala yi fun awi pe eleyi Olorun Oba alekola o firin le fun anabi pe innaka la tahdi ila sirati mustaqim ile anabi iwo lo mo se ona ma awon eyan lo si ojo ona toto eleyi ni nkan se pelu irshad ati adalala sugbon ikonge wi pe eyan fe sesin abi afẹ ba nsoro ko di muslimi olorun oba nikan onu ni kapa ile pelu ogo olorun oba subhanahu wa ta'ala bimanihi wa fadli wa karamihi to ba tun di joko to nbo atun mo tesiwaju lori agbonrin ile ti adeduro
tuntun di jẹmẹjọ tààtù mọ pàdé lórí ètò yìí ètò wa èmi ọmọ ìyá yín abu ayman alasali ló ń dágbére fún wa wípé likọbu nabil asali wasalamu alaykum wa rahmatulahi wa barakatuh.

Cross Modern Farmer ọba lagbe ọrẹ agbẹ ọba kan agbẹ alatilẹyin agbẹ gbogbo orukita le ma pele ise fun Cross Modern Farmer gbogbo oko lu ba mu lara mu ile ise to mo bi ti bata tin ta agbẹ lese to mo nkan ti agbẹ ni idi ni gbogbo igba ile ise yi lo n pe gbogbo eyin agbẹ pe ke fọkan balẹ to ni gbogbo kan po obiliko lo ni dede a o ko fun eyin agbẹ ame fọkan balẹ ona abayo ti de ile ise fun Cross Modern Farmer ọba lagbẹ o ni ka so fun gbogbo eyin agbẹ pe 50% discount gbogbo ogun ti sagbẹ lore tin jade ni ile ise wa da adota lati jako lori ikokan edinwo yi si ti bere yin lo lowo lowo ya ko fin da adota lori o ogun te ba ti ra bi ideri e gangan ni gbogbo ebun wa te mo je ba ti bo ideri e le ti ri ebun o wa ni ran ogun kankan ko mo je ebun bi muto ayokele okada to tun yan yan ri ji nla kan gbangba ero amule tutu lu fan moto blow lo nothing lo charge ero e fi ko lolokun ojo kan lu plasma television gbogbo eyin gba ojumo lawujo otokulo e ka se ran lowo fun awon agbe ni se fun Cross Modern Farmer oba lagbe ni se tin ta grow mighty o fa power ri ati for green star o ni tete lo ro ogun ko le bebun 08062383886 le kan si 08062383886 Oba lagbe agbe loba

sase yori o e tatajiri gbogbo eyin agbe te nlo soko sugbon be se nlo soko e mo gbagbe gbogbo awon ogo ta nta ni le ise wa o be ba nlo soko o to la ni ke mo nlo soko ba ba lo soju ogun a ma ndira a ma mura ogun daada ni a ma mura ogun ni kile mu dari e ba nlo soko mu mo

te ba nlo soko nu e ma gbagbe grow mighty ati ofa power eh o de merin awon ta wa nta nu awon na na tun ta fa partner o de marun ka go plus awa lanta o de mefa ti yin o ni ta e ni seribu ka to gbo ni soke grisa ile to ba ti doku ile te ri e ha e green star lo be awon yen na mo ma se npa le soro green star ni green star reactive ini ma ri no fet ni ma ri package ile ti o ti fe ku te tin gbianjo ati ku o la gbe yen lo be baba wa fe se kuda a wa pa mejeje papo e fi fogiwale idi ikoko yin e gba ege fisi di ege ti e ba fisi di agbado yin ba ko yin kan ni eni eyi ti e ba fe gbin agbado mo nbo lori yen awa na la nta Kio Gold Plus o la fin fi koko se ki koko le sole fi sa koloba koloba se ke ma tan yin e ma nbo nle se fun Toast Modern Farmer o ba lagbe eni kan fun yin ni o fa power iye ti koko fi so ogun na la npe ni ofa power grow mighty te fi sa koloba koloba tori pe re fe le yin ko loko e wa sa koloba koloba lori wa fe bo mo yin ade wa la yuwa sugbon e yin sa koloba koloba tori pe ere drag oko mo yin lowo ere worry yin ere disturb yin ere ere e wa sa koloba koloba tori pe re fe le yin loko nibi ti grow mighty n sere lodo fun tos grow mighty la fi fo oko ere o si dagbere fun yin ti ere ba gburo oruko yin yo gbagiri le e wa nsa koloba koloba tori pere le yin de wa na ajuba o ni kini koloba koloba tori pa fe fo abi ere na wa se e wa nsa koloba koloba tori ere e mo bo nle se fun tos modern farmer ka wa gbo ogun ere e kina lo fere grow mighty ni atawon kokoro te foju la tele te foju ri lo ba tan sugaja reactive force ise boda ni wi pe o ma renovate o ma ri package o ma ri new ile grisa o lo ma nje kile ni okun ati agbara gbogbo awon nkan ti egbe lori ile adudu ni bi egure beri eh ninu awon ogun tan ta ni mo nda ko iyan be Kio Gold Plus o la ni bi ojo ba nro ni ojojumo be ba ti fi Kio Gold Plus ninu oko yin se ke ma tan yin ko si bi ojo se le stubborn to koko yo lo 28 days ko to le ma ri ka pe ni 28 days sugbon ninu oko awon to ja si awon si fan ledo awon apalara lo mi fon awon ti ati akakakiri lekiti ledo logo state won je ko ye mi pe boda ko fo si omo oko ogun to da ko pe nlo 28 days yi imo nlo to 30 nwo ni be ba wa se tanu e je kin da ko e kan to ku ki to ma lo fa partner yin ni o lo ma gbogbo ti kokoro kan ta npe ewe kan ta npe ni afomo afomo bi orisi bi marun lo wa o gbogbo afomo eni afomo to ba ti loko ini ma n gba si lara yo si ba titi e je yo ku fefe e je ka do di keji mo n bo

0: kan n gbọ mi o ni afise ni program fun boy a ma n a fifin igi atewe ege bo se jere o ege yen o ni tete ra ni sale kokoro ni je kora o de meni ege ina a wa ni agbara ni okun ati agbara a si ta koja aye debi pe te fi wu ebi mewa to je pe ko ni kun apere tele tele eyin ebe eyin lo bi mo se ni ke se lo ti ege yin ba ti posu meji e kokko lo re fi grow mati si ko ni je ko ni kokoro to ba ti posu mefa e lo re fi reactive e fi reactive si papo mo grista a je ko gbera nle papapa a mo lo godogodo to ba tin pe bi osu mejo e lo re gbe grow mighty ati o fa power e mi si mejeji papo e wa fi tewetegbo e wa fi kale be e ri pe yo si ta daada ko si ni ra e ba tin wo ebe kan abo bayi apere ti kunle kan mo lo le bo la se lo fun agbado
1: gbogbo agbe to n be nile
0: bi agbado yin ba ti wa ni bi omo osu me e ba ti e fe se daada grow mighty dabi reactive e kokko fi ro agbado ke to gbe e ba ti fi ro niwe ni ojo keji le lo gbe be ba ti wa gbe tan lo ba tan to ba tin lo bi osu kan akoko e lo fi ni grow mighty tori kokoro mo bo be ba ti fi ro tan be ba ti fi fi tan le ri bi osu kan to ba tin to bi osu kan abo e o fa power ati over power ati grow mighty be se fe lo yi ni re o e je ko ri po tin tu die die po ti fe mo tu po ti gatan oni ke to lo grow mighty ati over power e fife o sugbon o opolo la fi se yi o ti o ba ti tu te lo re fi ni grow mighty ati over power o mo agbado ye mo ga aga koja aye agaju to ba ma pada yo mo soro soro bae lo mo ri omo ye na ni wait omo ya to bi dada o sugbon ko ni pe meta a de ti fe gaju ogbon lo
1: gajo
0: biseta ti temi inu oko le mi ngbe a mo nipa se oko nkan ti mo npo lowo fun yin emi na nlo ti mo le salaye be fun yin ni bi mo se nso le mo gbagbe to ba ti fe mo tu teti pe yo tu ni otun la sojo me to ba je pe emi le yin ni be eto yi be ba se ngbo tun gbara won kan mo pe ni 070 54 51 44 77 le kan si 070 54 51 44 77
2: ko sa gbe ko so ri le de agbele adoju
3: Didi asiko yi o ileise Funtos Modern Farmers obalagbe globally ileise tin ba awon agbe ton se lo ran me si gbogbo agbe patapata gege ba se mo wi pe ise agbe ni se ile wa ise to lo la pupo ni eyin agbe e ma je ki se osu yin e wo todun yi o tun dara ju ta awon odun to ti koja seyin lo baba se nsise wa kadi wepe a n tele awon ilana to ye ka tele ka si lo awon eroja ti n jade ni le se Funtos Modern Farmers obalagbe globally eyi ti o mu ki awon ogbin wa o se daada ka si kore lopo yanturu ewa je a sumo ile ise yi ka ba wa dowopo ka si gbamoran lati le ise wa ore agbe ni wa a si ti duro gege bi ojutu si isoro gbogbo agbe awon fasiko yi ro gbogbo eyin oba baale gbogbo oto okunrin ilu wipe egbaroko ti ile ise oba lagbe ke darapo mo wa ka le tubo jo gbe ise agbe laruge nitori opolopo iranwo ati ironilagbara ni le ise yi ti se ta si tun tesiwaju lati ma se opolopo si ile ise Funtos Modern Farmers ti pin iwe iye notebook fawon egberun mewa akeko 10,000 students bakana o le ni egberun mefa awon agbe ta ti se ironilagbara fun ise iranwo wonyen si nlo ni ko duro ka kun ile ise Funtos Modern Farmers lowo ka le jo gberu dakesan ti se baale oja ni bayi awon eroja ogun ti mu ki se agbe o rorun fun ni ti si mu ka doloro ni di ise agbe eyi ti le ise yi gbe jade lokan ojo kan gbogbo e lo tun ti fi agbara kun agbara o wulo pupo fun gbogbo agbe to fe kore lopo yanturu awon iroja bi overpower amoko jipepe amu igbe aye ro agbe lorun grow mighty awogbarun asoko fun ere ogun kokoro tin ban kan obin je Reactive Force. Eroja funle lokun ati agbara ati nkan ta gbe sori ile. Greenstar Organic Soil Conditioner. Eleyi ti nlo sona jijin lati pese onje ti ile wa nilo. Bakan na ni Care Gold Plus. Ekun oko korikori loke egan tin gbogun ti kokoro, tin ba koko, ata tomato, ata won nkan ogbin meje. Gbogbo awon eroja won yi ni nbe nle. Be bara telo eyi na o ma dupe fọlọrun ni. Ti ba wa dun wo po e ma bo ni le se Funtos Modern Farmers Obalagbe awon address ile se wa re o ni ilu ore awani 11 Oluseyi Street Orita Ojo Odigbo ore ni ilu Ondo 35 Ilemoboro Street Sabo Ondo bakona e le kan si wa ni Ijebu Jesa ati Iwoye Jesa awani Onibokun Building opposite St Matthew Primary School fun ibado wo po ibere tabi alaye lekunrere e ma pe so I want number ero ibanisoro won yi are 0705451 4477 Ijalaje 0803468 4419 GM 0805183 1525 Royal Father 0806640 6312 E magbagbe o ile ise Funtos Modern Farmers Obalagbe globally gbangban la wa leyin gbogbo agbe e sumo wa e ba wa dowo po e si gbaroko ti wa ki gbogbo wa o le rere ise agbe je ise wa o ni dise o ami
2: Obalagbe agbele adoju ijaba e debo ti wo
3: Funtos Modern Farmers Obalagbe ore agbe oba kan agbe alati leyin agbe gbogbo ruki ta le ma pe ile ise Funtos Modern Farmer o ko lu ba mu lara mu ile ise to mo bi ti bata tin ta agbe lese to mo nkan ti agbe ni idi ni gbogbo igba ile ise yi lo n pe gbogbo eyin agbe pe ke fokan balẹ to ni gbogbo kan po obiliko lo ni dede a o ko ifun eyin agbe ame fokan balẹ ona abayo ti de ile ise Funtos Modern Farmer obalagbe o ni ka so fun gbogbo eyin agbe pe 50% discount gbogbo ogun ti sagbe lore tin jade ni ile ise wa da adota lati jako lori ikokan edinwo yi si ti bere yin lo lowo lowo ya to fin da adota lori ogun te ba ti ra bi ideri e gangan ni gbogbo ebun wa te mo je ta ti bo ideri e le ti ri ebun o wa ni ran ogun kan kun mo je bun bi muto ayokele okada tutun yaran yaran ji nla kan gbangba ero amule tutu lu fan moto blow lo nothing lo charge ero efipo lolokun ojo kan plasma television gbe yin gba ojumo lawujo otokulo e je ka se iranlowo fun awon agbe ise Funtos Modern Farmer obalagbe ise tin ta grow mighty ofa power ati for blister oni tete lo ro ogun ko le bebun 08062383886 le kan si 08062383886 obalagbe agbe loba
4: Hey, enle nbe won o ma lo mo mo lo de ogun bi ti ile ta aye gbaju ekiti kwara iseju bi meji toku e ga poni da lodi keji

0: meta ti ati rire ni eku ati la kire ni mo fe ke banki awon yokule
1: ekule o eyara ale edeku kale
0: o ko yin
1: oruko mi ni pastor Solomon ti le se NRI
0: lotun NRI losi
1: very sir
0: enjo la nkan meji se be mo
1: very sir
0: enjo lo olorun e so pode ni
1: o de mi
0: then etun jola nkele keji ni pe bi ese nta ogun fun awon eyan iroyin ayo ni court mo man gbon gbogbo gba ro kero jise fo se o se amani e wa ni temi workshop ni emi work mo shop ise tan na mi ni mo nje won ni ogun ti o npo lo ngo ko saye deru nbe o mo dupe lowo olohun o ara mi ti da o if number wa gbigbo pe mo mi na di pastor nu we di pastor o kere jise fo lo a gbigbo pe die die e sa mi so te ba fe gbigbo pe e je ko roso mu eje ka ko resi ati ororo wa be lori oro ti mi da so si lele to kamilara mo so
1: sir
0: pastor Solomon
1: yes sir
0: mo ri pe awon eyan ma n pe yin gangogo gba
1: be
0: sir mo de ti ri improvement pe ma n pick call won
1: be
0: ni pe se wa ri eniti nunu eni to ri n fo eni ti ororun sun ko fe gbo pe network ko da o se ri ton ba ti pe mo fe ki e ba mi gbianju laarin seju kan ke ma da won lohun
1: a ti
0: ma ti se lori ti sukun iye iye bo seri aye o je ki n gbadun o daju aye pa mi ti lo o awon kan wa to je pe won ta ogun bayi won re ni pe won won re ni pe won ma je soro lo agba be ma kan ta ogun loju titi o ni ohun ta ogun aworo te mama to bi ja mama ta ngba ti ma koja ni egbe odo e odidi wakati meta to fi park si bi araro mi junction ko se nikan kan to koja lo de na o ni to le se bure e ja ma ba ti NRI e lo ni ajo kan lai pe yin
1: very sir
0: bo le da lo
1: orilede meji la lo sir
0: ibo ati bo
1: a orilede e ni Tanzania a lo si Tanzania
0: okay
1: en ba mo bi ton pe ni Zanzibar
0: okay
1: ati Mikumi National Park
0: okay
1: gbogbo be yen wa ninu o wa ninu Tanzania ati Dansala gbogbo be la de a go plane a kogojo mi a go train
0: ni bo la pe eni daruko bi kan si Zanzibar bi
1: ati Zanzibar
0: ah mo mo be ma ninu Google na mo be la le bien comme le
1: mien et I be about 6 to 7 hours near by plane
0: okay
1: ibe mi mo pe Africa awon look at to change this olorun ku
0: so wa rain le na bi eh
1: na na ni
0: NRI lo pe lo
1: jo gbe won ni ka wa latu ti wa wo bi iye si o wa si le se NRI Professor Clinton Brown ti olorun ma fi ola ati ka ti fun won awon ni won ko awa 21 iye lo fi je pe ba se lo sohun ri wa ni o oju ti ka mo bi pe earth is wet sir
0: iwulo iwulo rin ajo yen fun awon eyan tun gbe to yi
1: iwulo akoko ni wi pe ni gbata de ohun ati ri awon tewe tegbo to je pe won lu ni odo won to je pe o nje ki arugbo ko ta kebe daada
0: nje ko wa
1: ah mo ko kini
0: o ti wa nle
1: lagbara olorun to ti package mo ko wa
0: mo ti je
1: pelu approval and after ki combination ati wa ta ma gbo tele new version to je pe won ko awe roja to lagbara mo daruko awa isan won wa bi gba ko lagbara awe eyan de bi pe iroyin ta n gbo tele tele yen double double ni bayi sir increase ni sir
0: oda enti e ba fe pe pastor Solomon I say dede kan to ba wa ni ago ara yin iba je ipinle ogun osun oyo edo kwara ibi kibi ti e ba tin gbeto yi oda enti e ba fe pe pastor Solomon 091 57 54 9390 091 57 54 9390 tabi 090-29-12-8502 Number me lele 080-33-84-2322 O le te ate jise to ba fe je alagba ta NRI. Can send the message NRI yes I can.

0: iléeṣẹ́ naira wa distributors.
1: Okay.
0: NRA ife ko je pe every street ni distributor naira ma wa ni bi te naira to fe ka je distributor won fe ko je pe ke naira ko di home kinan poruko every home
1: okay
0: product
1: okay.
0: Every home medicine pe ke won igbogbo ile ka kire ba se gbo ni paracetamol e ma binu e ri ko ti pe ta tin pon pa to je gbogbo ile gbogbo everybody lo ma npa re be na ni naira se n wo pe gbogbo eyan ni ka mo ni pa egbogi naira
2: nkan ti o je ki eru yen ba mi ni pe sari to wa je pe ogun ti e kan fe nu nta e gba won orisirisi nkan wa
0: very sir
2: to je pe ba se da won pastor kan to je pe 80% promo na ni di lori ategun 20 to ku ni miracle awon kan da wa to je pe 80% miracle na se 20% ni promo be na ni NRI
0: awon sir to je pa won yen bo mara o de pe o ti se won ni jaba ejo idi ni idan na bi gbe ayewo ofe ni gbogbo offices ti won daruko yen e da re gbe kale sa olotu pe kan mo wo wi pe ah njo te yin o ba to ri ba eduro ofe ni ayewo yen igbo general yen to ma ti ayewo tan e to ye ko ra to fi tagwara re se wa ba pa din pesa
2: mo salaye fun yin awon bi ti e ti le ri NRI ti o ba ti mo pe o mo bi to wa ni to si e number ti wa pe si ni 091

0: kojo olu kodo
1: ise owo awon ara bi tin somo ologo domo olofo ni
0: o ya tete
1: to eni tolorun ko kokoro itusile
0: le lowo
1: alhaji agba baba la no spiritual
0: okunrin dandan
1: eyi ke iya isara
0: ko sese bere tabi olojo pipe
1: promise and faith
0: ashiri bible
1: eyanu ebi awon agba
0: baba la nu kaju e
1: eyanu agba
0: ko senti oye ko ni lowo
1: contractors oloselu
0: o lo fun interview
1: eyanu agba lu koja be
0: awon kan ba di alhaji agba
1: yo tun
0: tori adi tun ti yo
1: oja re otani
0: o fe gbomojo oyun iju ashiri bibo
1: atude ashina
0: o ya lodo eni ti alafiran
1: e ma pade baba laanu alhaji agba
0: lojojo wednesday
1: thursday ati friday ni ilu akure
0: in la fe junction
1: so folo kada pe
0: ile baba laanu
1: idi mango loki ogba lo lo
0: saturday and sunday
1: ele ri baba laanu
0: nina god plaza opposite alafia hotel
1: ilu awo
0: ojo monday and tuesday
1: ele ri baba laanu
0: ni bakusa street
1: opposite ile iya bakusa
0: ilu ore
1: telephone
0: 006 397 0829.
2: Eyin ni lati so feyin ti en gbo ilu meta pere le ti le ri office baba laanu alhaji agba yato sawon ilu meta ta ta bare ni to so fun yin wi pe alhaji agba baba laanu nbe nbe kan o nbe nigba nbe lawo irolobade ilu akoko ni ilu akure ojo wednesday thursday friday si le ri won lakure oloye mekun ibi kibi te ba gba wo ilu akure ebere lafe junction lati lafe junction yi e ba won lokada to wa lafe junction e ba won soro wipe ki won o gbe yin doke ogba ni di mango lodo alhaji agba baba laanu dodo lo san o so lagbaro lodo mare ilu keje ni ilu ore ni pinle ondo ebere ile iya bakusa to wa ladugbo bakusa ni ilu ore ojo monday atojo tuesday ojo meji e laarin ose ni won lo mo nilu ore ibe le si ti ri baba laanu nilu ore o e mo gbagbe ilu kan to ko nilu owo nipinle ondo saturday atojo sunday njo meje ijeun le ri won nilu owo ni na god plaza ni doju ko ile itura lafia hotel ko pe meje te ba ti debe abuse buse ere lati akure te delu ore ore to fi delu owo ko sibi ti owo ja baba laanu ode nipinle ondo number kan soso si lowo odo alhaji awon oni

0: de ton kun hun hun zero mi won so ti gbo ni pe ni gbogbo aro ojo thursday lo so fe olorun mo mo nlo lati fi fe re han sawa ida eyan ni ojo nu ni aragba yamu yamu ipade adura la kun ma waye ta si ti ma nsise lori awon koko adura lori sirisi lati doju ko ogun tin fa ibanuje atai ni fokan bale fo mo ida eyan
1: ri le majemu adura olowo nla prayer grant to wa legbe mechanic village second gate ami barracks undo road ni lu akure
0: se ma so yin iyanu ti o ko mo olorun se nbe o prophet mike oluadegoke atawon iranse olorun mi ti won ku fun ebi mimo olorun towo won dabira nbe o si ronu tabi aroye mo wa pelu awon olope atalayo ni thursday ose yi o si bere si ni jerry sagbara oluwa iwo olorun ma kokko dalu
2: leyin awe ogoji osan ato goji oru ti jesu ti gba satani ma de o dan jesu wo sugbon jesu o fi oro olorun o fi segun e to bi wo na ba lo nkan to nla koja gbekele olorun gbagbo ninu oro re ileri to se ko ni salaise eleyi ni mo fi nki wa kaabo sori eto yi eto owo nla eyi ti ijo apostle ti christi csc Beulaland prayer ministry so ni gbowe ti olorun ti ma nlo baba prophet mike olu adegoke baba olowo nla fun wa losose ewo eto toni yo lagbara o matthew adekunle oladeji loruko temi o ore yin olulufe yin te npe ni ododo oya eje nsilekun fun baba ki won wonu le igbon safefe ka bere eto

0: ever.
1: So, a young party, Lori Le Majemo Adu at Olowonla, Olowonla Prayer Ground to an mechanic village. Opposite second gate, Army Barracks, Ibela ti ya wole si mechanic village. Amo lo ta arata. E sa ja so wipe ipade adu Olowonla la nlo. Awon kan bere pa ago melo la bere.
0: Ago meje la bere ipade adu a. Ododo
1: baba.
0: Ago mokanla la pari. Ago meje si ago mokanla. Awa ki pe ni bi ipade adu Olowonla. Ago meje si ago mokanla. Na aro la, ago meje si ago mokanla. Ni ipade adu a yen fi ma waye. Every Thursday lo ma waye. Olorun lo gbe majemu yen kale.
1: Oda back on baba ni papa counseling o wa
0: counseling yo wa lola gbogbo awon eyan ti won ba fe ri wa bi woli olorun gbogbo won la o da lo tori pe asiri wa ninu counseling itoni wa ninu counseling asiri ntun nibe to aye yo wa lati se counseling mo ti wa ma so pe ki se mi nikan ati gbogbo awon ran si olorun yoku la o do da gbogbo awon eyan lo
1: to
0: igba ti a ba to setan ni a da gbogbo yin lo patapata lagbara olorun
1: to
0: sugba ago mokanla ni pade o pari o sugba counseling e mo pe eyo kokan la mo da gbogbo wa lo counseling yo wa la o si da gbogbo eyan lo bi oluwa ti fe ati bi emi ba ti dari wa
1: oda bakan na baba lopolopo gba baba wo pe pe anu ta gbadura bayi logan olorun o si mu adu ohun lo si ile imose
0: be ni ododo anu yanju ohun gbogbo anu pari gbogbo oro ododo pe pe anu tun wa sisile osose la sisile la ago meje si ago mejo ti gbogbo eniyan wo be lati bere fun anu ti gbogbo eyan yo wo be lati gbadura
1: eja tetede ka le lanfare lati gbadura ni pepe adun la ago meje laaro kutu lola bakan na baba epo won sugbon lofe lofe ni moto bus nkan awon eyan
0: otito gbangba lo so yo dudu eye ni ngbe akara wa fun elija nigbati iyan mu oluwa nse olorun o si mo se na ni ope ni moto lati ibi gbogbo ti a gbe awon moto wa si oju ko gbogbo ti awon yen ti n woko e ba mi yan na le fun ta ba se tan sugbon ofe ni moto wa si pade olowo nla ati pada si igboro
1: to bo ti je niyan a so awon oju ko yen ati gbogbo wa ta si lanfare lati ri moto bus wo lofe wa si pade adua laaro la mechanic village opposite second gate army barracks Ondo Road ibe lati pade Ondo Road nilu Akure ni o ibe ni pade adua o
0: ti mo sati mo po nbo ni pade adua olowo nla olowo nla ni mechanic village opposite second gate Army Barracks ni Ondo Road nilu Akure nbi koni si koni ya won gbe ede be
1: to bo ti je niyan e je lori keji ta ba pada de ma so awon oju ko ta ti lanfani ati wo bus lola leyin na awa lo gboro olorun fun tole
2: sibi ni popada sibi ko to tayo jabi si popada o de ba
3: ore wa kilo de to nku hun hun je ro mi ro so ti gbo ni pe ni gbogbo aro ojo thursday lo so fe olorun mu mo nlo lati fi fe re han sa wa ida eyan ni ojo nu ni aragba yamu yamu ipade adura la kun ma waye ta si ti ma nsise lori awon koko adura lori sirisi lati doju ko ogun tin fa ibanuje atai ni fokan bale fo mo ida eyan lori le majemu adura olowo nla prayer Grand to wa legbe mechanic village second gate Army Barracks Ondo Road ni lu Akure se ma ton yin iyanu ti o komo lolorun se nbe o prophet mike oluadegoke atawon iranse olorun mi ti won ku fun e mi mu lolorun towo won dabira nbe o si ronu tabi aroye mo wa pelu awon olope atalayo ni thursday ose yi o si bere si ni jerry sagbara oluwa iwo lolorun ma kokko dalu
1: oda awon bi ta ti lanfade lati wo boss lola re o gbogbo eyin te ba nbo lati ona oke aro bossi o wa ni waju ile ijosin wa CSC Beulaland Prayer Ministry Miracle Assembly iyen ni Abiodun bus stop Oke Aro Idanre Road moto bossi o wa nbe back corner ni Car Street Junction ni Dojukoju Stadium Junction Old Garage ni to si Cathedral moto bossi o to wa nbe pelu ogo Olorun Futa bus stop na o si ni gbeyin iyen ni Oloko Futa bus stop ni Oloko Elanfani ati wo bossi nbe bo ti je niyan oda eja lo gboro olorun fun toni ejo lo ton mi ni akori e bi opolopo awon eyan se nbere fun ati gboro olorun yen ri o lagbara po awon eyan nbere fun eja farabale lati gbo olorun o si lo lati fi ba aye wa pade

0: o se pa pe oniroyin ayo
1: oniroyin ayo
0: wa mi ri loni
1: wa mi ri loni
0: fi royin ayo jise fun
1: mi fi royin ayo jise fun mi
0: oniroyin ayo
1: oniroyin ayo
0: wa awon omo mi
1: wa awon omo mi ri
0: loni
1: gangan
0: fi royin ayo jise fun mi
1: fi royin ayo jise fun won
0: so be olorun
1: da o jesu e mi mimo o oniroyin ayo fi royin ayo wa mi ri loni gangan fi wa awon omo mi loni loruko jesu
0: oniroyin ayo wa mi ri
1: fi royin ayo wa mi ri loni gangan fi wa awon omo mi ri loruko jesu fi wa mi ri oniroyin ayo
0: oniroyin ayo
1: fi royin ayo wa mi ri fi wa oko mi ri fi wa ise ranse mi ri loruko jesu mo gba iroyin ayo oniroyin ayo wa mi ri tomo tomo loruko jesu wa mi ri
0: oluwa wa
1: ami
0: ogun to do de ojo ayeye awon omo re to lohun bikita wala to se lati tomo sugbon ojo to ndo de ni ojo ayeye awon omo na e mo ko doju
1: ami
0: e mo doju mo
1: ami
0: now ko si eni ti o ba ti ja fun ojo iroyin ayo re ti o le ri ja kadi lo bi ojo eye ija kadi ti e ba ja ni o so boya wa lojo eye abo ni ni gbogbo eni safogun oni ni ojo eye ola safun gbogbo irin ajo teyan ba ma rin laye ejo fi togun mo gbogbo irin ajo erin le kun sumo gbogbo irin ajo mo fe doke ni awon abanidegbon oke wa gbogbo iroyin ayo teyan ba fe gba laye boya lori omo ni lori alaafia re lori eto isuna lori owo eyan jagun wo be ni gbogbo ena ona royin ayo ni abanidegbon royin ayo wa e ka won ni mi ni e ka won ni meji e mo ri wipe gbogbo n ta nso yi ke be lori ke ku onu bibeli ke wa si akoko ti wa iko gbogbo eni ba ni ojo ayo e lo bi pe ki lo bi ayo re ogun lo jawo be ogun lo jawo be lagbara olohun iwo lo bori
1: ami
0: iwo lo bori
1: ami
0: won ni bori re
1: ami
0: won ni bori re
1: ami
0: ogun ti e gbo do ja loni ni won pe ni ogun afila kakajona afakitiyan so awon agbara tin fakitiyan eyan so Luke chapter 5 lati verse 1 won ni ki baba yan mo lodo won ni ko ma fi gbogbo oru sise won ni ko ma ni oko apeja boyo ti e gba ni owo owo ele ni o to e polo yi ti o gbodo mo san lori oko un ko se ni fe mo awon titun ba sise nko gbogbo e lo pesi lowo ki de sole o lo ni akoko to ye lo o ni oru lo nlo o ni awon ti ise yo kan ti ise meji ti ise meta tori ngba ti Jesu mo ba pade o ni so awon re sibe o ni emi gidi emi akoni mara wa lare debi wipe o fi gbogbo oru se ko mu nkankan o tun pade Jesu tun de won ajo ni ba ge won ajo loko o yen Jesu tun ni je nlo oko re kin fi wasu nigba ti won lo ti sase danu ti o mu nkankan to nlo le ejeje Jesu tun block e kale nti o ni suru ni pe ni o fi Jesu se sugbon bo ti le to un oro ta n wi oju be o fi oko re fun Jesu Jesu lo o ni suru won jo n gbo wasu na ni o dun mo ko dun mo o jo joko be na ni ori ko le fi Jesu na kokko mo lo le Jesu pari bi eni pe ko n tun tun oko park ko n tun kuku mo ba le lo lo gbo yen wi pe ti Jesu so fun pe so awon re pada sinu ibu awon to ti fo e ba mo to ma take apeja lati fo awon re lati prepare fun ojo keji leyo kokan ni won ma nwo bayi won ma fa e to ti fi ara ko kini egun nu omi e tun gbodo yo okuta bigba teyan ba nyo rice ti o ni okuta ni o wa tun ni ko tun da awon yen pada sinu odo o ni esa mo story mi sa o gbogbo oru la fi sise o ademu kan e wa re tun ni losan gangan le wa ni pe ka wa tun so awon sinu odo oru le ja nwa gbogbo nta nso e o di nkan mi o sa ni tori oro re won so be bibelu wi pe o ku opolopo eja awon agbara kan wa ti a npe ni agbara asise mokore awon agbara ti nfi lakake ni sofo awon agbara ti nje keyan ki won pe ni osise sugbon ti oni ni nkan iwuri lowo gbogbo paloma lo bele so fun anusa 127 yen verse 2 oni asan ni fun eyin ti e dide ni kutukutu lati pe siwo lati je onje laala be ni o fere fun olufere ni

0: won tete ji laaro won tun pe ki won to sun sun laala ni won je translation mi ni won je onje ikaanu bread of affliction onje nira keyan se ogbon to fe se losu ko ma le tewo gba nkan kan be ni awon agbara tin fi la kakasho won ni ko mo sise won ni ko mo lopolo won ni ko mo gba iwe eri won ni pe ko mo lakitiyan sugbon won fa kitiyan ijona na ni ko yo nkan kan to ba yo wa gbe ko fun 30 years oni daleko ile mi rent lo iwa ina o de nlo ogun odun ni ilu eko yi o de tin lo 40 years ni ilu eko yi baba kan wa si odo mi baba on ti pe 80 olohun ti wa leko lati over 60 something years gbo gba to nko bridge kata leko gbo e lo mo story gbo bi keja se jenu gbongba yen tike tu je bi gba ti bi ti won tin dako sibe mi rent ni baba e si wa ko da ile kankan ni o gbadura eyin ti e gbo mi la gbara tin fi la kakare jona o pade na
1: ami
0: peteru ojo yen logun yen baje tori pe peteru pade jesu o gba jesu na oko aye won na o se pe jesu na oko aye re pe sibi owo yen pe sibi inu ebi re ti won fi la kakare sofo yi be ni o ti marry fun 20 years o lomo be ni ko si nkankan won fi essesin kakiri o ti 37 won kan fi la kakai jona en kan lo lohun se courtship 20 years o tun fon sile na ni courtship 20 years omo en ajo wo le lo to be ogun odun o si ja si marriage won tun tu kan na ni loruko jesu en to ba lo ma ma fi la kakare sofo yo subu
1: ami
0: won ni yo subu
1: ami
0: wo na gbadura ko ma so fun olorun gbogbo ofa fa kitiyan jona kilo n se lara jade kilo n se lara won mo jade na mo fe gbadura fun o gbagbo pe ti e lo lohun fe gbe yewo wo gan la tori eran oro iwa tori pe o isole o isole o lakitiyan sugbon won je olase yori ni gbodo faye e fun jesu bi peteru se gba jesu inu aye bo se jesu se wonu oko aye o se so pe jesu oluwa wonu aye mo setan fun mi ni eri je ma bo wa tun aye mi
1: amen
0: mo ba o soro bi wole lato ni lo won ni fakitiyan re gan
1: amen
0: won ni fi la kakare so
1: amen
0: lato ni lo loruko jesu wa rona
1: ami
0: wa ri ona
1: ami
0: wa ri ona
1: ami
0: idamu latodo eni to gberi to fi owo kan o aye re o fi jaju ona owo re jade
1: ami
0: lowo ogun oko orun to lohun ma fi la kakare jona ina pada
1: ami
0: o ti ri be
1: ami
0: oju oluwa ko wa lara
1: ami
0: jesu oluwa wa
1: ami
0: bo eyin ti e wa ni akure e ti sorire to ba wa di ojo Friday ni olohun anu e so fun en to je gbese e so fun eni ti o nakan tan ko tori mi owo kan ma kan olohun fe sise olohun fe nawo olohun fe fun yin ni ohun ti o ma join loju Friday ni ti se aro Friday ago meje si mewa deliverance awa wa lati ago mewa si meje la fun awon to nje awon to nbara won nilu ta ti bi won to nba won ni owo loju orun e tu sile awa wa kaye ti e na le ni tumo bo ti nba lo yi afi to lo nba ja fun o irin ajo eyin okunrin atobirin yen aro Saturday ni bayi eyin tele won wa lati bi to jina iwo ti ti ji sona ago meje si mewa oru a ma dale gbogbo eyan lori orun a de ma si ekun a ma derin egan a de ma dogo to ba wa ma fi di Sunday oru ma dale gbogbo eyan lori lati ago mejo aro si ago mokanla ni Oluwatuye Quarters yen ni ibi Liberty Hospital yen lagbara Olorun e o ri gba mu 40 days ti anfore re lati jo yi o ti wole de bayi a pe ni Onisegun la Oluwa lo n fe sise nla kan ti o han kia kia June 21 ni o bere a o pari ni August 2nd man tu todun yi ma le kinka aba yin fe fi sise nla ni igboro ororo ma ma kan lori lojojumo Oluwa lo n fe sise e lo mura aba mi lohun o sise o lati ma se pade yen mercy camp ni abule oba to ba se nbo lati bado we yen ara badan o wa pade odun won ni won be fi se olore ni ekun to sun to gbo eyan ara badan a kiri agbegbe un e je ka ma bo ni lati be ko gbo moto to nlo si Eko so leyin MFM ni Magboro bus stop o so ni Magboro bus stop o de so pon lo si Abule Oba ni Makogi ni Messi camp Olorun o de lo fun ipade isoru a ti be latago mewa le a de pa titi ago kan abo si meji kawon yan le lo fa lele toro jojumo ni ati Saturday o ati Sunday o jojumo ni mo ran jade bi wole ti tobi Olorun yo ja fun
1: ami
0: agbe ni leke yo gbe ole
1: ami
0: ilekun ni ko
1: Ami
0: ojo oni gbe omi
1: Ami
0: igba oni na
1: Ami
0: orun oni oni pa
1: Ami
0: ayo ni subu eda kuni yo
1: Ami
0: akitiyan e ton ti fi jona e awda pa
1: Ami
0: oni igba ton
1: Ami
0: o gbe odide
1: Ami
0: se be fun
1: Ami
0: Jesu Oluwa
1: Ami
0: e mo pe fun adura ba ti n pare to 080 3354 8337 call le mama yi 080 3354 8337 Oluwa yo lo irinajo yi fun wa e o si ri ami Olorun
2: eto akoko anu ni a sese gbo ton yen lati ile ise iranse Love of Christ Chapel International baba wa Adeni Olopo ku ni won fi onje mi bo wa anu Olorun ku ni fi gbogbo wa sile ki Olorun ki o bukun fun yin Jesu lolu